0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako rin makopya na kitang ka, minay kitang kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Yeah, oh boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bay na ko.
0: Iyeng nakikopya. O sa nang naka ngayon tawan na bay na kyo.
1: O, iyeng nagi. O sa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat ka piyo. Iyeng sila. Harap pagawatan ko, piyo ko rugyat. Mengilo di ko ngayon tawan hindi. Da, alikat sila.
1: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kay lakna da malas ko na mangin tin sila.
1: Malas oh malas no pa magkinang na pud radio kani nga FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Or mamaya kani nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Kabisa na sabihin, benetiman ko pulamusa ti taruputan ko ngayon tawan, manta kata daw habaynag ya. Ka-anam tulan ka-anam, taon doon na ribu, doon na padamanam. Pinalabos manta diti dakopisan na mangingintong taon Malaysia, manta kiti dapat watas punong kayo ng skit. Matagiti dua tasat keningaw ka saban bena ay sarasam sa sarapan meninggarod miyang paitangos isa duwan na kainan panangkatatuang rumasam isa duwan na kainan. Linasubas sa kawas tulun habadam talo darja Celsius, linasubas asirba duwan na badam talo darja Celsius. Anabawan ka saban bena ay sarasam sa sarapan rumasam isa duwan na kainan. Panangkatatuang meninggarod miyang paitangos isa duwan na kainan. Linasubas sa kawas, tulong na ba na mapat darja Celsius, linasubas asiriba, doon na ba na mapat darja Celsius. Matagiti doon atas sa tenam kasuaban ba na isarasam sa sarapan na minigita tuwang maningarod niya paitangus isa doon na kainan. Linasubas sa kawas, tulong na ba na mapat darja Celsius, linasubas asiriba, doon na ba na talo darja Celsius. At amunan kasuaban ba na isarasam. Sa sarapan, meningarod may paitangos isa duwa na kainan, panangkatatuang rumasam isa duwa na kainan. Linasubas sa kawas, talo na padam do darja Celsius. Linasubas sa siriba, duwa na padam talo darja Celsius. Kanopiya, ruputan ko ngayong ayat tawan, mantakatid ako ba'y natabinay? Tapi handat ditit ka-anam, tulan ka-anam, taon doon na ribu, duwa na padam anam. Pinalabos manta ditit ako pisan, mangingintong taon Malaysia. Manta kiti dapat watas panong kayo ng sakit alansan na kanod kapailaan na nagikapasarahan. Ampun si kao to kakalkod at makinango dahay hiti da radio Keningaw FM maya diti frequency. Siam na badamapatitik 2 MHz.

Dumala mo sa mga lesa ginawa, tabi na yung sining madadi Step Joe. Kapiruba kawago. Sultan kagusin yung madadi Leonard Santia Blues Kosoro Dika.

0: ngarap ya dua sining misu sot sining mata di step jo kopi rubak kawagu sultan kagus sining sinusut kagus sining mata di Leonard Sentia blues kosoro di kam gawitatan menit jam kosiam doh na pedam turu minit ke saban itu dah kadang takau san paguk ya bisa nang saban kuma di kau di kapapa si ke saban dah nak tepi naik ya bisa bisa nak bilas ya mata ngay ko pengin lagup tepi naik ngay ko pengin mumbug ngay ko pengambarusan ipan ya ang ikaw suangid liwang pangakan ng kananong no at manansaka ko sa benbenek ya man akong magansak ko at mundak ya mananak ko mundak tayo ka mananak nanak ko at ang kasaw-kasaw ya at tayo ka mga guring-guring ko na patakanak ya tayo ka mga guring dami tayo ka nuna patakan na kayo kasaban bena alansan magawit kagrisan tinan kasaban bena ya paparlan ka radya managwang kapasiyan kumarigaw dito ito mo kasaban bena kapisinangan at paparlan ka radya ito mo amin na ngay ano gerdi amin na ngay papadagang dagang dat dagangan kasaban bena magisoy at dagangan ito mo tibinay kaya haramay papadagang darapawan, haramay papadagang datang sada-sada, kaya. Haramay papadagang dagang datang wagas, kaya. Kakamot-kakamot na dapur. Tay kakasusukupan na dapur, tabi na eh. Gumawat aman dia la padagang, kaya. Pahing kura pa, tabi na eh. Nuna pa at dagangan na kayo. Panaw na da, tay ka... Kabalih na da. Yan pa eh, ginaw di panyukab, pamusaran di panyukab, ginaw di tasanang... Ngingis di amis. Sigara pa padagang ko tapi na ingang amisan oh, nangingis di kayo kaya akan ka pauradus kaya uhotan na yigya pira kaya katangit di diugaw ka naging isya malo kasi ya kaya masisi dat ano gyara di masisi dat amisan ngingis da kayo padagang ko nga miyampay ginawa di payungkab am nagi pamusaran di payungkab iya pangkal pang alida sa tinan alida sa pamusarahan nyampai na kita dagangan di ngulud ang burusi ya pada itu jam ko siam tulung na menit ke saban
1: Keningau FM sining-sining kusun tangan lumis kusun bahan boros susu kakal maginau siam na pada mapat titik turu megahertz.
2: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Studio Melikas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demokrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
3: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Aman ko pulumus na tingkatang nagataman to katadaw bay na ka-anam tulang ka-anam taon doon na ribuduhan na panamanan pinalabos matatitid ka tinanan pamarunan gata Sabah tayo ka LIJS matak diti pulo tayo ka susugata kikitang da siya maringgit anam na panamapatusin sa kilogram kapingan grade kaysa kikitang da 5 ringgit 200 sa kilogram kapingan grade ka 2 kikitang da 4 ringgit 200 sa kilogram gatakan talan grade kaysa kikitang da 4 ringgit turun na padam 800 sa kilogram kantalan grade ka 2 kikitang da 3 ringgit siam na padam siam 200 sa kilogram gata sikarap kikitang da 1 ringgit ha padam 500 sa kilogram at sagutang ako matang diti pulo teka susugata kikitang da siam ringgit 6 na padam 400 sa kilogram kapingan grade kaysa kikitang da 5 ringgit 200 sa kilogram kapingan grade ka 2 kikitang da 4 ringgit 200 sa kilogram kantalan grade ka 1 kikitang da 4 ringgit turun na padam 800 sa kilogram kantalan grade ka 2 kikitang da 3 ringgit siam na padam siam 200 sa kilogram gata sikarap kikitang da 1 ringgit na padam 500 sa kilogram dan kapiya katang nagataman takatadaw bay na 6 tulan ka 6 taon 2026 pinalabos mantah di titik opisan menging katinanan pemoronan kata Sabah tay ka LIJS alansan na kanod kapailan na menay kapasarahan lalabi payala di mamumutong dot gata Ingat usah ning mata di ni kelas udah malahing kau pusan. Sultan usah ning mata di Rizon Azmi. Ay umandak negi sening mata di Rhino Kulinag. Ay kau pusan ku. Kening FM ku hai aramai ba.

Kanapia talo sining misusot kaya sining matada rin o kulinog ay kapusan ko Rizwan Azmi ay umandak am naging klas o nagmalahing kapusan. Aba na tijam ko siyam apat na pada mawalo minit kasaban itid kayo ng takaw kaya. Asiwa siya ton tako pada papalamos ti pasan kaya naramit ko matada ti da WhatsApp kin FM. Maya number ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo kaya. Kapisanan nga sabi ni JJ rin, kapisanan nagi, yaku ECJ, mantad kampung nito na napinapin. Bayan ko, bayan to ko, panyampay makin mantap kasi. Pwede sigaw, terima manakapailan ko mamagkinaw kina FM, id kasiwatan diti, mamasan ako, katabihan tadaw kanyang kamatan. At taon na ribo, doon na pa naman ang ponsi ko di JJ rin, may dad, alidas, ay, som, ko nakasari kasi. Kaya FM kasarin maran-ngaran kasi. Pwede sigaw, kumadika si Jay.

Mantap ko aku perlu musa tipasan ramit ko mentadi ti do WhatsApp ken FM ke. Mentadi koyok men kampung papar tambunan. Hai kabisan na kasapan tadaw ko nam kumadi DJ may kinaw ken FM malansa na sunang kabar ta ko tadaw bayna. Kuma tulun-tulun pa ng hitid tambunan lalagotan da ko yud marobot tuharon na kanta tumimpun. Mananam-nanam da paray ontok timpo ditigil kasi ba Irina DJ Ponsikaw Ponsikaw na ikong madika koyok men pasan sumusot kapisan ang asaban DJ Populambos sa lalagotan may balotagid konti kina FM kuhay aramay bo Dennis tukudukudu saraya pisok-pisok kapisan ang asaban kumatayin sa nantambalot magikinaw kina FM lalagotan takong managuang karadya managita daw kiyo kasi Mandong-mandong kakahit ito daw bayan natin ire-ire na DJ Ponsikaw. Ponsikaw na ikumadi ka. Tukudukudok ya. Ba, masanang dat maginang ito pa gustining Feben William. Langad ko, virus bili nani. So, terang gustining matadi Rino Rodney Fabianus. Mi langad-langad to.

Makinangaw ko si Limbahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Makinangaw pa si Limbahan Moros, Luzon. Kaningaw FM.
1: Argago ti pagilangan ko kasaban ba na karedit ti Carnival Spot Praskola. Magal ko bulad dyan rin ang nag-futsal MSS. Zona pinapin kaya kaharit ti Carnival Sukan tay ka Spot Praskola diti. Antok na tabanamanam tulan ka nam doon na ribu duwa na padamanam ka pihanda tadaw ka duwa. Tempo na jam ko lo ko saban gisa market jam ko talo sa sadapan kaya kaya na panga Kiningaw Futsal Arena. Rekat ko na tibinay inakampay kaya Carnival Sukan na teka spot pras ko la bola jaring ang menigi futsal MSS Zone Apinapin. Apa na manam tulan ka nam doon na ribu duwa na padamanam ka pihanda tatadaw ko duwa kaya. Katimpo na jam ko lo ko saban gisa market jam ko talo sa sadapan kaya na panga hitid Kiningaw Futsal Arena. At ang malamas kago, karat iti Majlis Tadaw Anugrah Cemerlang SMK Gunsanad 2,202 kaya 2,205 netan sikul kaya kapanaw na tapadam 5 tulang ka 6 2,206 Tadaw Kaisa kaya timpo jam ko turu kasaban gisa markete jam ko padam 2:34 minit da talib tanga daw kay na panga Dewan SJKC Yukyin. Sugto kago Majlis Hari Anugrah Cemerlangan SMK Gunsanad 2,205. Panaw da tapadam 5 tulan ka 6 2,206 kopya na tatadaw kay sa ya. Timpo na jam ko turu kasaban gisa markete jam ko padam 2:34 minit da talib tanga daw. Okay na napangat si Dewan SJKC Yukyin. Madigudit nakampay kya. At ako yulihuay dat rumikat na tumay panakadong ababayan iti. Matawarin na iti pagilangan kya kadat iti Majlis Pahimaganan Klas Al-Quran. Breli am nagi tadaw rama mesra biang pay okeyo penglihatan watas keningau. Panau da tapada mapat tulan ke enam don 2,206 jam kawal kosaben gisa marketa jam katulu sedapan kainer pang masjid atakwa keningau ya. Berkat kau nada may panakadong tapi nai di ti majlis pemaganan kelas Al Quran Breli nagi tadaw ramah mesrab yang pay okay penglihatan watas keningau. Bermapa tulan ke enam 2,206 jam kawal ko saban gisa mare jam kawal telus sa depan kaya na pang masjid at takwa keningau. Tumulamus mungkin ako sining tabi nai. Sining panikano di Arini Majanon. Harati pasan ni Arini Majanon. Tapi sinangan dia DJ hiti ako po inrangaw keninga FM matan pwede kaswab kasi ya. DJ Magia po niya ti pasar malam kaningaw mantan DJ Missius Manggata.

Kasalimbahan Boros Dusun, Kilinaw FM. Karanahan may frequency siyang pupunang apat titik turun MHz. Kilinaw FM.

0: pisanan kasaban kapi salawat ako kago hitid ababayan kanaw mimpanaw. Hidango bayna diti hiti akuid kampung Rompon Tambunan. Ngampay sungulon tambalot asanang dat mitutunta ko pa disyati.
1: Napang hai Johannes Kindan mantan siti kampung Rompon Tambunan.
0: Alalad ka nagpahingian hiti?
1: Early duma, madi aman. Lebih kurang 60 tahun no matud di
0: Oh, 60 tahun hit pengen hitik ya. Orang-orang ko kaila mamain na tuunian, tay ka mga di tuunian di dan gulo-gulo. No at kailan no mga di tuunian di timanta di gulo pa?
1: Bumuksar at ilan ko di aman, iti na nasempatanam. Ibong kao nga wi, may turalik ka di malingling nga. Hingga na di kay turalik bahay na mo. It nugay ko yan diri sin katagong di tangkungan kadi tangkungan kad nagay barin magal na tagong
0: manta di taon mo kapag kailan mga dito na yan
1: lebih kurang lilid akan teri umur ko na pa nga balasan taon nagi
0: balasan taon nagi isayat mina manunurok diyan mga dito na yan di manta di gulo pa
1: iri na net maling ko sendiri, itap ako. Itabangan ko kawagod, minanudok ako dari saru di gagarang o di alaming unyam, sanang lirid. Ito, nuri to miro.
0: Kaila, kay mamansay dat tuuni yan?
1: Kaila, dati, mulok-mulok po, animot po kago dari nga. Una di bena, di nuri gagaran na tunturo di manadidid. Kodi sa dila, sa patan.
0: Ibong kao ka, gina, kailan ka nagikis?
1: Ilan nga, very mumansay.
0: Ami tangkungan nga, iki?
1: Tangkungan. Nga, magamagat pa tangkungan to sumbarang, dasuditan na pa it. Paring nga, jadi na rin do.
0: Makita ko, datagongan kita ti bayan at ti Tupinay. Haraat isa at sumpatan. Ikasandir yat, minaman sa iti.
1: Uwi di malad. Na ikaw di yung masila, kaningaw ti diaman. Ala, karaptangan sila. Tamo ground ni Ridi. Sila na binalian ko. Ilan na ako pwede gulo. Pangaw na di. Kakuod man na di bayna. Muling ang gaya.
0: Hara at ang anak mo kailan mangunid sampatan?
1: Ay, hingga na, ama, hingga na kailan.
0: Ako pa naturunan. Ma'am, ilam ato, makinangod, pipira at sinding tayo ka tunian na sampatan? Maigi ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, ma, dan gulo-gulo tayo ka, ipahing kukura.
1: Mimang nang gulo-gulo
0: dito. Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian yung pangangambit dito. Mang nang gulo-gulo
0: dito. Babay na gaya.

Dengar apa yang sending dalam otak otak yang dikia sending dat misusut. Bagus deh dalam otak otak sending sending kita babayan kano mimpanau. Nang pagod pimpanan to minggu do bantal kadali huay man kita ro kanam jam ko haben mi sabad am 5 minit do kasuaben ya amarti pasan naramit ko metaditi de WhatsApp kin FM tapi sedangkan DJ kasih ya isay nang tadan diti tapi nai ay sa ngaran ay sa kampung ya mama sano ko lugud dusun kasih ya lagu dusun piginawan tad au nagampat sending mata di Charles Jupili kumari ko di makianun sending teka mamasan tabinay kauturan dat papatad pasan teka makianun sending nga man parita ang ngaran namin dong atadan kaya managin na pasan kapi sanang usapan DJ yukui oboy mantad tamunan mamasan ako kumatambalot am tabinay katabihan tadaw koonam ako madit mamutong gata lalaga at ako mamutong apagan gatang bayna kasiya gatang gata bayna tika om lagi kumatambalot hello timpak nulo marit karit hilad sampaping lalagatan mamutong kyo kasiya harang dipasa na ramit ka matay di Andong Juni Slime. Hello DJ, kami serang usapan di JJ kasi kami serang usapan ni kumadika Andong Juni Slime aku kurang kabar no Andong sasaneng matok ya. Kumadi ko di masa-masa da mamusaraw-saraw nung nu kopiaan sa kanda ta daw bayan ya. Ngayon da kayo kabayo icebook da kayo ya. Intangay da kayo pensalaw nung nu painsalaw dat bayan at binay. Intang da kayo nung nu painsalaw intang da kayo nung nu at milad asa kanda ta daw bayan ya. Sekarang dat aisa painsalaw tapi nai mga ikaw pagyumhu di supermarket ya kaya kadai-kadai pengeras tumayan ako insanan kampung bena nga haran at negara deh haran at kadai runcit ya yang ada nga hana kadai ya kampung-kampung tegitu ko nga pengharangan ya kadai ya. Aisa na pun nakapiyam sadin-sadin nga bila na bagay tabi na manda kayo ribaribay bawangam buwang tapurakam buwang taragangam manda kayo tutuk-tutuk kaya da tanga laya-laya kaya guring-guringan ni kayo tanga laya tay ka itabawang-buwang da tapurakam maragangam manda kayo sa may sadinam sup-supan to kuring ako kakanas na kaya tabi na uru-duru dan naladang pagan nalibaw nga tapun-tapun kaya masadang na makinang ito sining pinakianog ya sining mata di Charles Jupili pinginawan to au nagampot pagulo din orang ito sining mata di Joe Henry langa di kampung am nagi Dennis Yubang aparo mitatabang.

0: inan resiti na andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga ang alap ra mambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan di aswang nga o mabalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitulah jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apain talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingko to dalam no kayahan ang hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka
1: Pahakakara muslimin am muslimat Raino tu nakasukun na timpu Azan fardu zuhur Ralivung keningau Amrana hondo ra intokono Allah

Yo pa kakarino pasok ko para mo yon kinavalo no kawanan ra orohito Intramet Malaysia. Babal no kawanan ra libong no kiningaw sa lora susuabi ka ng ulo, sa lora may ang ulo anong palakra kula kulaintok am londom ang ulo ra kula kulaintok. Lasun waro rongo pramtalo suku talungaw pramtalo darja Celsius. Kosong dalibung nunabawan, solo rasusuabi ka ng ulo, may angulo rah kulakulaintok am londom, angulo anong palak rah kulakulaintok. Lasun waro rongo pramapat suku talungaw pramapat darja Celsius. Kosong dalibung nunatambunan, solo rasusuawi ka ng ulo, may angulo anong palak rakulakulaintok, am londom, angulo rakulakulaintok. Lasun oro, rungo paramantalu, suku, talungo paramro, darja Celsius. Am kosong dalibung natenom, solo rasusuawi ka ng ulo, may am londom, angulo anong palak rakulakulaintok. Lasun oro, rungo paramantalu, suku, talungo paramantalu, darja Celsius. Hinong api natutun ko ramayon, babal ng kawanan ra oro hitu, intara kopisan meteorology, Malaysia.

Hatang ginyo kansayan do akanon. Ginyo ginyo akanon ano pasaw? Kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ang tipu no kalindan takaw. Oro kansayan, akanon do tanar pogonong katulo riban sila kanom, pampakara di takaw rakan yung matang takaw, mangarula kansayan do akanon malungan tojo. Dion tojo, kaposon do akanon pogonong oro, atiak panakawatan nino.

Hatang ginyo kansayan bu akanon. Ngayon ginyo akanon o pasaw, kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ng tipulo kalindan takaw. Oro kansayan, akanon na tanarapogon ng katuloy ban sila kanon, ang pakarari takaw rakan ng matang takaw, mangarula kansayan bu akanon malungan tojo. Diyon tojo, kaposon na akanon pogon ng oro,

0: Anso! Oh, Anso!
1: Oy, lingkong bueno, kula lingkong.
0: Yo, tantanaw mo.
1: Onsoy.
0: Kenapa ito kalau nakapaguma? Yo, Anso. Rorongo ku mo kondo mini wago into kadai mayang. Pait palian salarong ambiat.
1: Oho. Ala, tapi hinong alingkong, sino pa valin ko to vai? Analiro ra sakot raun hiya to ngara pa huntu.
0: Hey, oko tiyon so, tatango ay kurojo mutu, ibok no, mo ito akan galing. Belanjain ko ko.
1: Uy, belanjain lagi?
0: Yo.
1: Ah, ay tilo no ko sa loray, ba, mako-mako lah.
0: Ba. Oko tiyon so, amun makin belanja, malibok kali ya. Hey, ba, ibok no, giyok kadita no.
1: Yo, kamu. Lingkung.
0: Yo.
1: Aka suku to penapo, anapo penapo rondo, habis belanjain mo kan. Akanan ku ramai.
0: Ba, kondo ke pakanan gini on so. Maka utaka.
1: Ba, mako.
0: Yo, so, mo kondo ko talungatus.
1: Talungatus?
0: Yo, ga.
1: Kulo, entah kon ha. Kaya kau melanjak.
0: Abot.
1: Oh,
0: amun mau kondok trafik yuk tikulan.
1: Ya, kuah naliran kuah kasih. Dah.
0: Abot tinayo kampinan tak kau pat mau pokar karita. Soho, bah. Naik tilang aku no. Mau kita kau kadai mayang.
1: Yo, makau.

Hatan ginyo kansayan bu akanon. Ginyo ginyo akanon ano pasaw? Kalau natatakan na jamol pat ang sakon, duin, narakan ang tipu no kalingan takaw. Oro kansayan, akanon no tanar pogonong katulo liban sila kanom, mumpakara di takaw rakan yung matang takaw, mangarula kansayan no akanon malungan tojo. Dion tojo, kaposon no akanon pogonong oro.

Kansayan ang piningora, Kaningaw FM. Ito Ramon ra kampung binanon na bawat, pahayaman taga Onsoy.

Yo pahaga kapeng konang ramuyon ang kini ng ramora radio kini ng FM on yak intok muyon. Ang pahing konangan po'y ramuyon ng itarabilin ramo. Maya ra Facebook am WhatsApp may. Ang pagkakarino jam karwo limo nga opor sa nga minitra may am nakasukutakan nira kapaparan no ka sa lulaan rahunungunod ra oro ito. Ampa kaka agya siyao sinolay raho ika onsoy na rin ngomunitara ko. Sumunuh ito, ranganin takanurangan ang karaja DJ Aida ralom kasalulaan raho na Melayu santai petang. Amrawis takapo ang kiningo rarimbay nasib ko rimbay ri Marlin Sambilan ang paparin no rimbay ri Live Benston de Laiji Makara Kalumpusan. Amhinya kintoraka of DJ Zasala Malaysia Madani, paingkonangan.